ariko muri 2024 rero yanze ko banze ko ato ko yiyamamariza cyayamamaza mu matora ngo kubera ko yarafite ibirego bya politiki yabo yaregwaga mwaka 2025 rero yahawe igihembo cya Nobel cyitiriwe Nobel nibyo nakubwiraga ubwo rero uyu mugabo muncamake nkabandakubwiye ni numwe mu bantu badasanzwe buri muntu wese yakiga kuba nkawe nubona abantu barengana ufite cyo gukora n'ugikore uzamenye ko uri kwigambanira nakubwiye ngo buriya iyo wakunze umuntu birenze uko wikunda ukatekereza ko wowe ubwawe ari wewe nyine uri kwigambanira uburi kwigambanira nibyo ariko uburi kugambanira abantu benshi cyane barenze abakenewe kubera iki uburi kugambanira umubyeyi wakwibarutse icyo ni kimwe kabiri irindi kosa rikomeye uburi gukora uburi kugambanira abazagukomokaho ariko none gitangaje uburi kugambanira Imana yatanze ubuzima rero dukomeje nk'uko nari ndi kubibabwira mu kanya ikinyamakuru bita US Today kivuga yuko ku wa gatatu abubatsi biriwe bubaka iriya nzu bita Institute of Peace kugira ngo haze iki hazajyemo uyu mugabo bita Donald Trump ndetse n'aba ba perezida barimo n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Singomba yuko